0: awi nyoko soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awumina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awusira ka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunyala ka se ko fle anika dobo e ka geleya o kononana ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedien we imuris o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma ko te se ka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi se ka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka o binu yere yi balite toko o binu yere yi la walsa o kase ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara a nusontia a here a geleya ana de gun kono nana